0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1 0 to 8 5 8 9 5 3 1
ai modimo wa batla ho fa mogotsi wa ka kana go tsedi mo bua ka modimo wa batla ho hlonolo fatsa ba batla ho hlonolo fatsa e pa makapelo e pelo tsa rona mogotsi wa ka di shapo pelo tsa rona di shapo mogotsi wa ka wa batla ho hlonolo fatsa modimo mogotsi wa ka wa batla ho fa e ba dipelo ya ho ha shapo when every time of kente mogotsi wa ka every time of kente ro batho ba o batle every time of kente ro batho ba o batle kante problem yo ho wena ho ba ne bonete eng gore mamidi wa ka o ka se ka bana le batho ba ane ga ite mamidi wa ka o ka se ka bana le batho ka ofela batho ba ane ga ite uli one pelo ba go pelo o ga thaba ba batle mogotsi wa ka pelo ka go batho ba o loya kala pele o itshebe pele kala pele o itshebe itekule itekule kala go tsene ke le batho ba meduaka ge phakisa o bua dintho tse di meduaka gona ge sa itshebe ge phakisa o bolela batho ba meduaka gona ge sa itshebe pele pele o ka bolela batho ba meduaka a go itshebe pele ho rena phoso ha yo we wa batla hofa empa ba bagatha ke wena mamudu waka ene bophelong mamudu waka bophelong eske ba le go ipakisa kgatello eske ba le go ipakisa kgatello mamudu waka bophelong eske ba le go ipakisa kgatello le go tsamo wa batho mogotsi waka a kere la ka tswa sniffi mme yeo la ka tswa sniffi mme mo gotswa ka la ha ka rekisa maotwana e still ke mme wa hao la ka dula ba hopong ga tsatsi tsatsi le tsatsi mme gotswa ka la ka dula ba hopong tsatsi le tsatsi tsatsi ba le dikelang still a ke ntate wa hao kere la ka sebetsa ka gara ofa ga motse mona ntate la ka khotsa di first ga ga motse mona still ke motswadi wa hao he mamedi wa ke thema la hao leo ke mme wa hao o pele wa yo motshabisa wa o thabo mo ponta mogotsi wa ka ha o bona ba sebetse mmoho le wena ho sala ke motswadi wa hao ha e tlo tshintsha yeno no ke re ke heno mo no no ska thabetse mamedi ska ba le ka thabisa ba ha hao kapo bohenu bakeng sa basebetsi mmoho kapo metswalle ya hao assomblif 0758951 ana kana go tsedi mamedi wa ka kana go tseding batho ba o hloetse fela mogotsi wa ka batho ba mamedi wa kana go tseding ba o hloetse o ga o sotle o ya ka mo ba batlang ka teng o hlokomela ntho eno ho go tsoma mo pilo mwana mogotsi wa ka yes ba go hloile hla le lebaka ha ba o hloya fela ba o hloetse ga neng ha o sukuli ka pa o sutlei ha ka me bana ka ya ka mo bana ba le beletse mme wa latia ntate tia thapelong aska ba le ka mabidi wa ka wa etsa makatha o ka tiba mathata o ska ba le ka etsa ka tiba wa dilo wa hoetse a etse di ete ba hatikele odimo o fete ka ro bona ka o fela bona ka fete ka go mathata empa magage o se re bone o ja o thu motho ala magatha o tsagetsa magella tseleng monana e ka be le rata fela le wi wi wi wi wi wi ele ma medu aka ska ba le ka phela magatha ha o ntate ska ba le ka phela magatha ha o hana ka wena la me ma sa dumela hana ka wena Je sais faire le roman à Pembeligia.
a o phambile ke yae pele ke mo ke yang ti ha fela ntse ke hema ha fela ke ntse ke hema pele ke mo ke yang ti di ga di ufe matla ha di skebetsa o dia ba tloela ba gobokane ka wena nako ya tla me ba tloela ka tsa nganeng e ka ba sa ukusa bohloko nako ya tla mo ba ma batho ba midi wa ka ba tloela ka tsa nganeng bophilong e ka ba sa ukusa bohloko hana ka wena la o kuile go ntse ba reng ka wena hana ka wena ha fela ba sa di bua mahlong a hao hana ka wena ene o skeba o ikumamidi wa ka o skeba o itwetsa gore o feilwe ka bophelo ba hao gobane thuto eo opela gobane ntho tse di mamidi wa ka dintho tse mpe tse buetseng ka wena leboa fela mokgotsi wa ka ga di a boela sefatlhong sa gago.

ke kopa o bua ngwana se bophelong mona mogotsi wa ka bophelong re o rega leeto bophelong re ga leeto empa mara ga o ikopee diphothulo ke re bophelong o rega leeto empa mara ga o ikopee diphothulo o kopanya le tsona tseleng ke re ga o ikopee diphothulo o kopanya le tsona tseleng mogotsi wa ka ka nako tse dimana wa medi wa ka o se o leka ga leeto o bo kopanya le diphothulo ana bohloko wa diphothulo mamedi wa ka bohloko wa diphothulo tse di mamedi wa ka ke go yaneng o di fumana tseleng o e tshepileng bohloko wa diphothulo tse di mamedi wa ka o di fumana tseleng o e tshepileng go mona gadio ga ke tsebe ke mae ke buang le ena tsatsing la kasheno ga ke tsebe ke bua le mang ngwana o se boteng ba diphothulo mogotsi wa ka boteng ba diphothulo ka gore go tsela ga o bolele go mamedi wa ka ga o tlo fitlha mo o yang teng ga o bolele go letelo gago le fedile boteng ba diphothulo ka ga tsela ga o bolele go letelo gago le fedile ga o bolele ga o tlo fitlha mo o yang teng la o ka bonana le ka go siwe ke nako ga fela pele mara o tlo fitlha go fitlha teng o tlo fitlha o tlo fitlha o tlo fitlha mo o yang teng o tlo fitlha mo o yang teng ka bophelo mogotsi wa ka ga ke tsebe ke bua le mang e mone o tsena mamedi wa ka o kene ka mangate mogotsi wa ka wa ipotsa gore a nkeng a ikopanye le eng ebjane o bona ka re bophelo ba gae mogotsi wa ka go mole a mpang ke bophelo ba gae ke re ngwaneso bophelo mona tlo ba le diphothulo ke kopa o bua diphothulo tse teng ka go tseya mamedi wa ka ga o bolele go tsela ya sa sebetsa e ntse sebetsa ga o kopanye diphothulo tse le mamedi wa ka ga o kopanye diphothulo letong la gago la bophelo e seke ba leka wa moba e seke ba leka wa moya go na le ntho engwe di o rutang mamedi wa ka gore o tsamaye gantle bophelong ke kopa o bua ke kopa o bua e nngwe e re bolaga golo bophelo mona mogotsi wa ka o ke o kgetha mosebetsi mamedi wa ka ga o na mosebetsi o botego o feto o mongwe ka o fela re tsama bophelo don't be ashamed ka sepane sa gago mamedi wa ka don't be ashamed ka mosebetsi wa gago phusha ntho ya gago mamedi wa ka phusha ntho ya gago ntho nngwe le ngwe e bebetere mamedi wa ka e se ka ba leka wa ya ka gore batho ba tla reng e nngwe re bolang ke gore batho ba tla reng batho ba tla re mamedi wa ka ga a ya dia batho ba tla reng ga a e dia motho e se ka ba leka gore batho ba tla reng rata mosebetsi wa gago batho ba tla reng ga e tlo ba borotho tafoleng batho ba tla reng ga e tlisetšhabo ka lapeng empa e tlisa tlala e se ka ba leka phelelo go kgotsofatsa batho e se ka phelelo go kgotsofatsa bagotsi e nngwe re bolang ke go kgotsofatsa batho bagotsi mogotsi wa ka kapa segopi tse re phelang ka go tsona ke ka gao ke re kgetha metswalle o phelang ka gore yona kgetha batho bo o tsamayng le bona kgetha metsamao ya gago ga se ka o fela ba ya mo o yang teng ga se ka o fela ba ya mo o yang teng go na le metswalle ya mo o tswang go a le metswalle ya mo o leng go a le metswalle ya mo o yang teng metswalle ya mo o tswang ke metswalle e tsebang o gotse jwang ke metswalle e reng LT ga tlhage LT ga mo tseba e le le ngwana a tsena sekolong LT ga mo tseba o gotse jwang gabo LT ga mo tseba hehe wa twate ke metswalle ya mo o tswang gore le re sa nagana o tla fitlha mo nana ke metswalle ya me ke tswang teng metswalle ya mo o leng ke metswalle yane ga o leka go kala ntho e itseng bophelong ba dula ba o demotivata ga o le gore ba o motivate ba dula ba o demotivata ga o le gore ba o motivate ga se ka o fela ga bona empa maga ba teng ka ro bona go lesomo babedi fela mogotsi wa ka ba tla o motivatang ke metswalle ya mo o leng a ke metswalle ya mo o yang teng ke metswalle e tla dulang yo tshetsa ka nako tsotlhe e tla dulang yo bontsha tsela ka nako tsotlhe a ke metswalle ya mo o leng ya mo o yang teng enono kgetha metswalle kgetha metswalle ka nako tse dintsi fe re ipokete mogotsi wa ka tee a fela ntse le monate tee e ya fela ntse na le tsokere mamedi wa ka
o ntse o kwa monate ha fela motho sa emo ya ntima medu a ka tswa ho yena ha fela motho sa a sa emo ya ntima tswa ho yena ho bana tlo le mala ka la go tsedi medu a ka kgephelo go tsofatsa batho ba bang ge le balo go tsofatsa o pilong se ka bala go itima go tsoa medu a ka se ka bala go itima go tso ba ke nna go tsofatsa batho ba bang before tsho ba go tsofala qala pele ka go tsofatsa wena qala pele ka go tsofatsa wena ke kopa o bua zero seven eight five eight five nine five three one zero seven eight five eight five nine five three one ke kopa o bua eske dumela se re sa mthe one magotswa ka ba bua eske dumela se re sa mthe se re sa mthe one eske ba loka dumela stress sa motho yo one magotswa ka se o le batse go gato ke batho ba bangata se o le batse go gato ke batho eske dumela se re sa motho magotswa ka le mong se o fotule bophelo ba hao o tloteletse magotswa ka o se o sa hlapi o se ke o tloteletse mabudu ka o fetwa le hlahla ke o se hlape eske a dumella stress sa motho a le mong se o fetole botho ba gago ngwana o semetse ke setlhare hlapa o be motle o tsamaye strateng o kopane le batho gobana bophelong ga ona motho tla usang bophelo ba gago mamedi wa ka ga ona motho tla usang bophelo ba gago ntle le wena ntle le gore wena o ithukisitse bona mogotsi wa ka ntle le gore wena o itukise bophelo ke ba gago ha ona motho o tla ofa khotso mogotsi waka ha o sa iphi khotso ha ona motho o tla ofa letha mo medu waka ha o sa ifeel thabo wena self ke kopa o bua

ke kopa o bua la o ka ba joana jwa mophile mana medu wa ka la o ka ba joana mana mophile mogotsi wa ka la o ka ba bima joana ka pojwa mogotsi wa ka eske ba dumela sega sa ha mogotsi wa ka se thola tlhaba ka bophelo ba hao eske dumela sega sa hao se thola tlhaba ka bophelo ba hao ema ka maotone le bophelo ba hao ngwaneso bophelo bona ke ba hao eske ba le ka dumela sega sa ha mogotsi wa ka ka ba batho ba o hloileng ba thola tlhaba ka bophelo ka bophelo ba hao hana ka wena ema ka maoto o le le bophelo ba hao ke kopa o bua kana go tsedi bana ba mdua ka is very important o ske ba dumela se bjo lo ka kerese eske ba le ka dumela ho sebedi se jolo ka kerese ma medu aka e ho pula ha mtla ka sulisiko eske ba le ka dumela o ho pula jolo ka kerese bophelong ba hao motho gona o e lebala mogotsi wa ka motho gona nka selema ka o fela mogotsi wa ka kapa hona o feta a lebetse go ya le ntho thong ke kerese mogotsi wa ka go le ntho thong ke kerese e teng lefatsheng mona mogotsi wa ka empa mara ga motla ka sowa ga mabona le siko o gopola kerese ya neneng empa motlakase ga o le teng oa lebala ka yona oa lebala ka yona ha mtlakase ore e ka kentlelaneng ke tlo laeta ka yona e ka keresaneng ke tlo laeta ka yona o seke wa dumela medu wa ka ga ke tsebe ke buana mang gana ka wena o seke ba wa dumelela go sebediswa ke batho mogotsi wa ka seke ba le ka go dumelela go sebediswa ke batho ba o gopolang ga ba le magathe mogotsi wa ka kapa bona ba medu wa ka ba qakeile empa mara ga ba le monateng be ba o lebala space se ba o fang sone ma medu wa ka space se ba o fang sona mogotsi wa ka ga ba le monateng ga nne ba fo sona mogotsi wa ka ga ba le ka go mathata mogotsi wa ka gana ka wena gana ka wena mamedu wa ka bophelo mona o la motho a betogo feta e mongwe

bophelo mo nna motho a betere fete mo mmedi wa ka kana go tsene re le matswa ke batho bana ba re ba tshepileng re le matswa ke bana ba re ba tshepileng re phoqwa ke bana ba re ba tshepileng bana ba reng ke ba lekane ba rona bana ba reng ke metswalle ya rona bana ba reng he bana ba tshepile ke bona ba re phoqang ba o hopola fela gomi wetse gomi ya wela fela we mara ha ke ta utswa ka monka ga skoti mmedi wa ka ba o lebala he ta te bula mahlo ke bophilo mo nna mmedi wa ka mwana tso ha ke ra ho pikwe ndi ga ke kopa o bua ha o batla ulo thebile mphilo mo mmedi wa ka ha o batla ulo thebile mphilo ba ha mo mmedi wa ka ha o batla ulo thebile mphilo ba ha o manya wa ha o le pelo nya ha mo khotsi wa ka ha o batla go moya wa ha o le pelo ya ha o le nna le khotsi mo khotsi wa ka etsa tjenana bophelo mona mamelo ka is very important qeka ya o qekang rata ya o ratang hlompha ya o hlompang hlokomela ya o hlokometseng thusa ya o thusang e tshakela ya o tshakelang rekele ya o rekelang o founela ya o founelang dumedise ya o dumedisang buisa ya o fatela ya o fatelang nkella hlogong ya o nkellang hlogong tlohella hore be sale mogotsi wa ka o ntse o ikisa bohloko mamela tlohella hore be sale o ntse o ikisitse bohloko ka ntho tseo mogotsi wa ka tse sa o tsweleng molemo bophelong ba hao o motho le wena mogotsi wa ka le maikutlo o motho le wena o na le maikutlo mogotsi wa ka ene le wena lethabo la gago le tla pele ga ona motho ya betego fete e mong ga ona motho ya betego fete e mong mamedi wa ka a kana go tsedi mamedi wa ka ke kopa o bua nenne ngwaneso a ko tlwelele o qekwa go ratwa a ko tlwelele o qeka go ratuwa o oketele so lebetse mamedi wa ka a go tlwela o tlwaka go ratuwa o bo ketela so lebetse mogotsi wa kago le wena o tlhoka kgotso le thabo le lerato bophelong ba gago a ko tlohelele go teka go ratuwa o bo qotelele mamedi wa ka o se lebetse gore le wena o tlhoka kgotso le thabo bophelong ba gago le lerato mamedi wa ka ke rata fela gore wena iketsetse feiya mogotsi wa ka o rate batho ba o ratang o teke batho ba o qekang o check-e batho ba o check-ang lwanela batho ba o lwanelang o yetse plan mamedi wa ka le batho ba o etsang plan o nkele batho ba o nkelelang tlhogong o seme batho ba o zamang o founela ba o founelang plaka ba o plakang ka o fela re speciale lefatsheng mona mogotsi wa ka ga ona motho ya betego fete e mong na le batho mogotsi wa ka na le batho gantla mmele wa ka ba nagana gore ga ba lete mophelong ba gao mogotsi wa ka ba o etsa favor go tshwana le bana ba nagana mogotsi wa ka go ntho tsentle mmele wa ka di tsweditse bona fela kana go tse ditona nako ka re ba o rata kgatha ba rate wena ba rata menyetle ba e tholang go tswa go wena ba rata menyetle ba e tholang go tswa go wena bula matlho 07 kana go tsenke ka lotshwana mamedi wa ka ke re fela lwanena katlo ya mamedi wa ka lwanena katlo ya bana ba gago lwanela katlo ya gago ya bana ba heno lwanela katlo ya gago mamedi wa ka with everything you have until dira tsa go mogotsi wa ka di o shebela fatshe until dira tsa mamedi wa ka ga di o bona di ya ditlhogo di loba ditlhobela ka makolwane ke fatshe mona mamedi wa ka stay focus kana go tsenye ke gadiso mamedi wa ka ke re bophelong ha o ka tanka mafura ke tawa bila mana mamedi wa ka
o ke tawa gaita pole ka rona ha o bolelo te pele tseleng mogotswa ga te cheba ha o bolelo te chipse mogotswa ga te cheba ho hang di hloka go ya di hlokomela ha o ke tawa pa ntse di hloka mophilo mo midwa ka ha o ke tawa go pa mga modimo mga bophilo mo midwa ka botsitseng tsa dintho go pilong ha o ke tawa dikopa ska ba re ka dutlwa matsonga hae di hlokoma yudu bo ulele di hlokoma yudu bo ulele mogotswaka go go di skebetsa cha zero seven eight five eight nine five three one ke re skebela bana ba tholana le wena ska bana ba tholana le wena mamidi waka ana a se di ntoka ofela a tlhokoga gena ka go tsona ha se ding toka ofela tse tlhokong lwana ka bona ba hawo go ba nke ke ba dihlula tsit ba bona tsit mo mudu ga ho nke ke ba dihlula tsin tse tsona mo mudu ga tsin tse tsona di tlhoko ntlwele mo ga bophela o tsebetse ka tsona ba bangate ba go lwantshang empa o mo ya go lonelang ba bangate ba go lwantshang empa ma go mo ya go lonelang 0785 9531 Bar Amen, Bar Amen, Bar Safum, Bar Safum, Nagalibito, DJLT, Advocate, Right Aid.

ile le ba ye president di jwa le mamudu wa ka ho bana ba sa batla tse sosa mogotsi wa ka ho bana wo ho bana di president di bola ha ba tsiba le ba ka mogotsi wa ka ho bana president di bola le ba ka kana ba le ba ka kana ya ba fela go yaneng le ka le se fatile le mogotsi wa ka le ka le le no president le ke ne ho duma tsona ha le ya loka ke ka ho di khonneng go di bole e ke nna ba mogotsi wa ka ha ntse ona hana ka tsona mogotsi wa ka o thola go no man ha se tsona ge le batho mogotsi wa ka ge go pa ikholotse go philo mona bidwa ka ge le batho bo philo monana ge go pa ikholotse mogotsi wa ka ge batlane se se mabidwa ka bo philo monana ge batlane se sosa pele ge batlane se sosa ge batlane se sosa pele mogotsi wa ka pele re nona e ga re sa se thole mabidi wa ka berenyagama ke kgaogana le tsona mo phelong sekeba le kobanyagama mo phelong sekeba le kobanyagama goha a kobobotlhe moya ba

hao matla tima dira tsa hao matla tima dira tsa hao matla aba iputse gona o gona jwa la ba ka ba o rera mogotsi wa ba dula majwana go tla ka o wela ntate ba le ka hore ba le ka o loela mawo ha ba o bona fela ntse no pela ntso fita la ka ba o hlwa ha ka mamidu wa ka hana ka wena le hlwa la bona mamidu wa ka ha ba o lo phamisang le hlwa la bona ha ba o lo phamisang merego ya bona e mebe ka wena mogotsi wa ka ha ba yona yo phamisang tswana le fariki bophilo bona mamidu wa ka tswana le fariki e hlouweng ke puthuo ka ofela empa mara o hlole no mogotsi wa ka ha le tibelo fariki ske be ya nona ha se batho ka ofela ba tla o rata go bana ha o tshelete mme ha se batho ka ofela ba tla o hlwa bana ha o lebile.

0: Mabandeti wa bophelo na tlase setle sa le godimo mphatlalatshane na le di ya meso ntate modimo ke a leboga go tsoswa ke balla le ba phelang ba teng bang ka rona ba tlositsweng lefatsheng lena modimo ba soka ba leboga ke gotlisetsa ditanki di ditebogo go wena ya kaletseng marung a tshabegang o mogolo modimo ntate ke manyaka ka wena Kristianolo o re tsosa borokong bo bogologolo modimo o re kate o dule le rona modimo maemong re kula re kulelwa modimo a ka re sekane re sa tsebe gore na re ka tlhola re nwa moriana o feng empa wena o pheko ya rona gobaneng gape o breakfast o dina o lunch modimo ga re bitsang wena ga o kgathalatse o tlhoka mosebetsi ga o kgathalatse ba ena le dikgaitsedi metswalle e tile o dutse o le mong ka gare go le gaga fela modimo felleng o ntse o tadima kwana le kwana ga o re ga gona yang thusang leitlho la gago modimo le a bona o tseba ditsikitlano le maemo a rona o re phelang ka gare go ona le ga ntsa mpefala tsietsing tsa letswalo ke bitsa wena o mamele thapelo ke a o tseba modimo wa ka Dafita a re ke gotlisetsa eng go Jehofa obane melemo ya gae yotlhe ke ka ona ka tsatsi kile la go diseng go nna gore ke a o leboga modimo ka tsotlhe tseo nketsetsang tsona re kopile ra kopa modimo ga re sa tseba le go gutlela go motho ya re etsang gantle ka matsatsi otlhe e ko tlholo yeletswe bapa le nna le ka gare go tseo tsotlhe modimo o ntse o mpaballetse ga mmogo le mme wa ka mmabaledi wa maphelo Kreste ke ntse ke theosa ke nyolosa le ena ba teng ba yang dipetla le modimo ba sekebe ba gutla re ntse re lebeletse ka tshepo go ela ga metšhaedi o sa kgathalatse gore dilemo tsa gae o godile ga kae go kula ga gae ke go go kae empa wena modimo wa ka lentsweng la ga o itse lefuleo ga se le isang timelo morena molokoleng kreste ya maatla otlhe o bua le lazaro motlhane se ba mo kentse ka gare go lebitla ba mo thathetse ka masela maseo modimo wa maatla otlhe o ile a re montsheng masela ao lazaro tsoga e tswa ka lebitleng ka moo jale re ya leboga modimo o re ntshitse ka gare go dihele modimo re sesa ka gare go se karo le fatshe modimo re dutse phaswe mthunzwela letsogo la gago ga le le gutshwanyane kreste gore atamela wa tshepagala modimo jalo ka ezekias motlhana le naga thothe ya nolo o kile wa rena ga o bona basapwana a ka phelana a re o tseba wena tsotlhe modimo a ka re dibe ya matsong a gago bana ba rona ba sa sebetse re theo sa renyolosa modimo ka di-CV empa ga re tele modimo go ba beya merapelong re dutse segeong sa bona modimo wa tshepagala ke ka gona tapelo ya rona re o re tshwarele melato ya rona jalo ka o re tshwarela ba re sitetswe modimo setempe wa re isa melekong ka kreste morena amen
1: modimo ntate modimo mora modimo moya o halelelang ntate ya maatla otlhe ka baka la lebitso la jesu kreste wa nasareta lebitso le okametseng mabitso otlhe modimo wa ka ya phelang ya sa tlholweng ke letho modimo ya tletseng maatla ya tletseng bophelo le o seng a ka sheko re ya leboa jehofa ka madi a gao madi a la qhale ya sefapanong ntate re ya leboa madi a gao a re fodisang ge tletse ditanki di ditebogo jehofa re gasa madi a gao ditseleng modimo a ka lokileng difestereng tsa rona modimo ya maatla otlhe ka lebitso le letle la morena jesu kreste wa nasareta digateng tsa rona mabaleng a rona ntate re potoloa matlo a rona ka mollo wa gao modimo a ka lokileng ka lebitso le letle la morena jesu kreste re nwa madi a gao jehofa le o seng re nwesa bana ba rona madi a gao modimo a ka le o seng ka lebitso le letle la morena wena Jesu wena alfa le omega qalo le qetelo le o seng ntoli modimo ka ramaphilo a rona o modimo ya tshepa halang tshepo ya rona re tla ho wena re a ikokobetsa ntate wa rona re re phahama Jehova wa magotla modimo wa ka ya philang ya sa hlolweng ke letho di sarabi ma di ditorobi ma Jehova di a utlotlisa di re o ya halalela Jehova wa magotla wena tshika ya rona wena setshabelo sa rona wena se ikokotlelo sa rona le o seng re a leboa re leboa mohau wa hao re leboa le ka madi a hao Jehova a lebitso le letle la morena Jesu Kriste wa Nasareta re a leboa modimo wa ka lokileng South Africa ke ena ntate ya lokileng ga o bonagale maatla le boholo ba hao Jehova re a sa madi a hao molo wa hao modimo wa ka ka ra South Africa ntate ya lokileng ga o buse wena senatla sa legodimo wena tlotliso ya maphelo a rona wena qhobosiane a rona wena setshabelo sa rona re tshabetse go wena le o seng a kasheko re a o boka re a o halaletsa modimo wa rona wena mabiza sabele re bitsa wena ebe o ya re araba ga re sommone modimo yaka ka wena ba teng ba bitswa ka mabitso empa ya tshwana le wena re sommone ntate ya maatla otlhe ga bana matlho modimo wa ka ga ba bone Jehova ga bana matso a sebetsang ntate ya lokileng melomo ya bona ga e sebetse senatla sa legodimo tlotliso ya rona re a o boka re a o haleletsa modimo re a boka ntate ya lokile le o seng o ntse o le modimo go tla dula o ntse o le modimo ka dinako tsaotlhe ntata rona ya magodimo lebitso la o le kgethetha thoa o etswe lefatsheng jwale ka etsa legodimo re fe ka sheko bobe ba rona bo re lekane tsatsi le leng le leng o re tshwarele melato ya rona jwale ka o tshwarela ba re sitetseng seke wa re isa melekong gompo re lwanele go ye mobe obane moso kwa gao le maatla le kganya jalo ka o sa feleng tate re a leboa amen and amen re a leboa Jehova Jaira re a leboa leloko la Shuta.

0: Ke a dumedisa mo mamedi motle mo mamedi wa le kwa FM go dumedisa o seng hona ka lebitso le matla la morena wa rena ile Jesu Kriste ke re hohle mo le nteng dumela ke nna Pastor Michael Moremi le nana wa Gospel Hour only kwa FM radio station e ke le kwa FM 91.0 MHz the heartbeat of the world nomora rena mohala ke 073 150520 ya teng mogaleng ke kopa bo tshwantse o re bulela lenaneo la kajeno ka thapelo ka lebitso la Jesu Kriste. Le kwa FM dumela.
1: Le ka ntate Moremi ke kopa o re bulele.
0: Amen.
1: Ntate ka lebitso la morena Jesu Kriste na ka re tsha Moremi ka ga o lebo ka le tsatsile le tsatsa ka go go tsatsa ka khanyo la nige tsanela ka o lebo ka ya le le kola se ba tsa na ba le go Moremi ka ra o lebo ka to ba na ra so kola wena wa re sa ka ntate di tsho le na ka la morena Jesu Moremi ka ke le na le ntse ka tsanel so ka ke la tla mo understanding se se tla le ntse la o itele ke ke la tsala la khutla la wena le sei tsam pele se ga o lebo ka matla a seng teng no ntse na ra o ga ntse ka ka tsho lo go ba di go tsa tsa ne di tsong le matla la morena se se ko na mbe tsina ke ga re ntse ke ke ne ke sa wena ka mapata marina matla morena se se ke mapata re go tsa mo na ntse le la pala di tsong le matla la morena se se ke tsoga ho go tsalinne le le ho yena mo tsere se bo den tsa tsa tsa ho lo ke di tsetse di tsonne ma tla la mo rena je so fara we thank you in the mighty name of Jesus tell the bond that in the tell the bond that in the my care in me
0: amen mo di mohlo ona fatse re a leboa have a blessed day amen amen amen ba so ba ratehang ke kopa fela re romelle kopo ya thapelo kapa bopaki ntho tseo tse pedi fela ke Gospel Hour lenaneo lena la rona ke Gospel Hour re tlo bua fela ditaba tse molemo re tlo bua fela lentswe la ntate Modimo ke a kopa ba eso ba ratang hobane mmuso wa mahodimo ha o dipolelong fela empa o matleng hape evangeli ya morena Jesu ke matla a Modimo a isang pholosong ho e mong le e mong ya dumelang lentswe la Modimo le ya phela le matla le mafolofolo le bohale ho feta sabole e le lutsweng dintlheng tse pedi lentswe la Modimo ke nnete ke bohobe ba nnete ba bophelo lentswe la Modimo ke le sedi lentswe la Modimo le ya aha le ya bopa le ya phedisa lentswe la Modimo le pshatla bobe ka ofela le pshatla jwale ka noto le tshisa bobe ka ofela le tshisa ho feta mollo lentswe la Modimo le a phidisa lentswe la Modimo le a lokolla le a fodisa jwale ba iso ba ratehang ha re hopoleng hore Modimo wa re rata ke ka ho a rumeletse mahlanka ba hae ke ka ho atlatsitseng evangeli ya hae hohle ka batho bohle ba dumelang ho yena jwale re tloya lentswe la ntate Modimo ke kopa fela hore wena a tlong ho rumella kopo ya hao ya thapelo kapa bopaki ha o romella ka voice note o seke wa feta motsotso mane WhatsApp-ong le ha o texta o seka textan textete lele re seke ra romella di-forwarded messages re seke ra romella letsatsi la kajeno re seke be ra tshwaela ba eso ba rate ha seke ra commentang ba eso ba rate ha seke ra commentang and then hape re seke ra romella lengolo le leng la letsatsi re etse fela ntho tseo tse pedi fela morena wa kgotso a tla re etse hantle gobane ke a dumela gore kajeno lena Modimo e santsaneng le Modimo ha so fetoe ba e so ba ratang re tlo bua ka taba e monate haholo ka jeno taba ya ho tlala ka moya o halalelang ha re tlaleng ka moya o halalelang re tlo bala bukeng ya Genesis chapter 19 verse 31 ho fihlela ho 36 e ba le ha tjena ka Sesotho. Moradi e moholo a re ho e monyenyane ntata rona o se a tsofetse mme ha hona monna lefatsheng ya ka kenang dikobong tsa rona ka mokgwa wa batho ba lefatshe lohle hlore nwese ntata rona veini re tle re robale le yena re tsose leloko ka ntata rona bosiung bo ba nwesa ntata bona veini moradi e moholo a kena mme a robala le ntatae yena haka a tseba ha moradi wa hae a kena dikobong le ha a etswa le ha a tsoha ka letsatsi le hlahlamang e moholo a re ho e monyenyane bona bosiu ba maobane ke ile ka robala le ntate bosiu bona a re monise veini hape o tle o kene o robale le yena re tle re motsosetse leloko re tle re tle re tsose leloko ka ntata rona le bosiu bo ba nwesa ntata bona veini moradi e monyenyane a kena me a robala le ntatae yena haka a tseba ha moradi wa hae a kena dikobong le ha a tsoha ya ba baradi ba lota ka bobedi ba bona ba ima e ba ba imane ka ntata bona ntate a lokileng lentswe la hao ke nnete lentswe la hao ke bophelo modimo wa ka ke a leboga gobane modimo e reng ha a bua lesedi le beteng bophelo bo beteng bua le rona gape le kajeno ntate ka lentswe la hao ka lebitso la Jesu Kriste Morena amen baeso ba rategang mona mo re badileng teng bebele e bua ka monna enwa e leng Lota ha o bala bebeleng o tla fumana gore Lota e ne e le motho ya lokileng mme modimo o ile a mo hauhela gobane modimo o tletse mehauhelo Lota o ne a dula Sodoma mme batho ba Sodoma ha re bala bebeleng re a tseba ne le batho ba mofuta ofe e ne le batho ba bolotsana ka tsela e makatsang e ne le batho ba leng baetsadibe ba feteletseng Lota o ne a dula le bona moo o ile a bana le lelapa gona moo Sodoma Lota e ne le motšhana wa Abrahama baeso ba rategang modimo o ile a pholosa Lota ha a tlo timetsa motse wa Sodoma le Gomora ha a tlo timetsa metse eo e mebedi ka baka la bolotsana bo ne se bo fihlile setlhotlholong modimo a sa sa kgone go bo mamelela modimo o ile a pholosa Lota le lelapa la gae le ha tsele mofumadi wa gae molekano wa gae a ile a hetla morago ba ne ba jwetsitse gore ba sekebe ba hetla morago baeso ba rategang ke batla gore o utlwisise gore Lota e ne le motho wa mofuta ofe o ne a phetse ka gare go baetsadibi bana ba feteletseng batho ba gotlagetseng batho ba tletseng manyala batho ba babe ka tsela e makatsang empa go loka ha gae ga wa ka gwa tlholwa ke go se loke ga batho ba Sodoma le Gomora o ile a phela moo a tshaba modimo a tshepile modimo dilemo tseo a di phetseng mo lelapa la gae ba phela ka tsela e kgatlhisang modimo ngwaneso yo a rategang mona mo re badileng teng ke ga ba se ba ntshitswe ka gare go se ileng modimo a se etsa mane Sodoma go tšhesa motse o kao fela a o fedise tu fale ba eso ba rategang mo ba neng ba dula teng bebele e re ke moo ga ba se ba dutse moo baradi ba Lota ba ileng ba tlhokomela gore mona ga ona banna ba ka re nyalang ande ntate wa rona o se a tsofetse ka mantswe a mang le ntate wa rona ga sa tlhola kgona go nyala gape gore mohlomong a ka bana le bana ba bang mohlomong a bane le bashimane leloko la ga e le tswelele pele jwale ba kenwa ke moya ona kapa ke kelello ena e fosagetseng ya gore robala le ntata bona ka go tseba gore ntata bona ba eso ba rategang sera ga se batla go senya bophelo ba gago nakong e ngata se sebedisa batho ba gaufi le wena go kgelosa gobane go thata gore batho ba gole le wena ba ka go kgelosa jwale se sebedisa batho ba gaufi le wena go kgelosa re a tseba le gore adama gore a tla kgelowe sera e leng satane o ile a sebedisa mosadi wa gae gore a tla mogelose baeso ba rategang Lota o phetse le batho ba fosagetseng ba le gaufi le yena Sodoma empa ga a ka ba a kgeloga le ga ba ne ba leka go mogelosa o ne a ba hlola una hlola bobe ka holoka jwale mona ba radi ba hai ba tseba ba ba lota ba tseba ntata bona hore ke ntate wa mofuta ofe ba tseba hore ha re ka ra mo jwetsa taba ena ra mo hlalosetsa ra mo fa mabaka ka ofela a keke aba a yetsa taba ya hore a roba le lerona ntata rona ke motho ya lukileng ntata rona o hanana le bobe nkampane a timela nkampane batho ba mo hloya ka ofela nkampane batho ba re uiketsa betere fela ntho empe mahlong a modimo ha no yetsa a shebile ka hae a mabedi mahlo jwale ba yeso ba ratehang ba bona hore ntata bona a kekebe aba kgeloswa ke bona bana ba loa le liano lena ba etsa leqheka lena ba re jwale ha re etse tjena ha re mo fe veine ha re mo fe veine ha and then it are ha sanwile veine ha lo robala then ha sa robetse e moholo are nna ke tla ke robale le yena re tle re motsosetse bana ba e so ba ratehang bosiu ba pele ha ba qeta ho loa leano lena kaofela ba qeta ho etsa leqheka lena kaofela leo fosahetseng mahlong a modimo le mahlong a batho le mahlong a ntata bona ntho e ba tseba hore ntata bona a keke a ba e kgotsofalla a keke a ba e dumela ba tseba hore ha a sa nwele veine ena a keke a bona letho ba e so ba ratehang ba ile ba atleha morerong wa bona bosiu moo bebele e re lota monna wa holoka monna ya neng a tshaba modimo monna ya neng a hanela sebe monna enwa ha ka tseba ha moradi wa ha e moholo a kena le yena dikobong a robala le yena le ha tsowa ha ka mmona ba e so ba ratehang bebele e re letsatsi le hlahlamang dintho di ba tsamaetse hantle baradi bana ba lota ka lebaka la veine ngwaneso ya ratehang dintho di ba tsamaetse hantle jwale ba re hape ba buisana e moholo o re maobane ebile nna kajeno e tla ba wena re tsosetse ntate leloko ba eso ba ratehang ba etsa jwalo hape ba mo fa veine hape bosumbo hape ba a monyenyana a etsa se ntsweng ke e moholo ka letsatsi le fetileng ka bosiu bo fetileng bebele e re lota ha ka a tseba ha moradi wa ha e monyenyane le yena ha kena le yena dikobong le ha tsowa ba ile ba robala le yena ka tsela eo a sa tsebe letho hore baradi ba hae ntse ba robala le yena ngwaneso ya ratehang ntho ena e mpe ena e ile ya o fihla ya uwela lota a sa e tsebe hore e ya etsahala ngwaneso ya ratehang bebele e re ba le babedi baradi bana ba lota ba ile ba imiswa ke ntata bona e ne e se kgetho ya lota e ne e se thato ya lota e ne e se ntho e lota na e nahanne hore bao a ba ratang bao a ba hlokomelang bao a ba tswetseng bao a ba tshepileng ba boneng bohale ba modimo ba ka mo etsa ntho e jwalo ke batla hore ngwane se ratang re tle re bone hore lota e ne le motho ya lokileng a neng a tseba modimo a neng a tshaba modimo fela ho lokang hwa hae ho na le ntho e leng ya mo etsa hore a etse sebe mahlong a modimo a sa tsebe ka lebaka la ntho ena jwale ba eso ba ratang lota o ile a etsa ntho ena kaofela a sa tsebe ka lebaka la ho nwa veine ka lebaka la ho nwa veine o ne a tseba hore ke nwa veine ha a nwa veine a sa tsebe o tsebile hore baradi ba ka ke bana ba mpha veine a enwa ba eso ba ratang o na enwa ka tsebo ya hore le ha nka ba hwa ba jwang kapa jwang baradi ba ka ba ka senyetse ntho e sa lokang hobane ke baradi ba ka ke ba tshepile ba ka se mpola ba ka se nkutlwise bohloko ba eso ba ratang o ne a nwa innocently ha o bua ka puo ena rona ena a tseba hore ke nwa hantle ke nwella ha ka ha hona hore ho ka etsahala eng ebile ke mantswe wa mohlomong o ne a tswa le mosebetsing a dutse fatshe ba fihla ba mo fa veine ho fihlela e be motaya ka tsela eo a sa boneng ha robala le ha tsowa le moradi wa hae jwale ba eso ba ratehang ke rata hore tsatsing la kajeno re ke re bue ka taba ena ya ho tlala moya ha o bala bukeng ya ba Efese chapter 5 verse 18 ere mme le se ke la tawa ke veine hobane bohlola bo teng ho yona le mpe le tlale moya ba e suba ratya letsatsi la ka jeno ke hothatsa motho mo le mo nyama metseng hore ha re tlaleng ka moya wa modimo ha re tlaleng ka moya o halalelang ba e suba ratya bibele mona buke ya ba efese iri riske rata wa ke vein bane swa rata hang ha o bala buke ya di profebi ya mane iri vein ha o shebile phuphuma mane ya gahlise ya hohela empa ha o so we tswere we nwile iluma ho feta noha elumang ena le chefu e makatsa jwale ba e suba rata hang mona re bona motho ya neng a lukile hakana kana ya neng a tshaba modimo hakana kana etelong kuona o se a ena le bana le baradi ba hae ntho ane nga sa e rera ntho ane nga sa nahana re ka mohlahela ntho ane mohlahela ka lebaka la vein ke ka ho bibeleng bukeng ya ba efese le re lentshwe la modimo re seke ratawa ke vein re mpe re tlale ka moya o halalelang re mpe re tlale ka moya hobane ba e soba ratehang hangata batho ha ba nwa vein ba be ba batla ho ithabisa nako nngwe ke ha ba keteka kapa ba phomotse ba re ba ithabisa ngwane swa ratehang empa hangata re bone ditlamorao tsa ho nwa bojwala kapa vein kapa ditlamorao tsa ho tawa hobane motho ha a nwa ntho eo ba e soba ratehang o enwa ka sepio sa hore a tshware plakanyana a tawenyana nthonyana eo o qala a e bitsa nthonyana qetellong e tshwana le ha ile ya etsa lota le ha motho a nwa a re o tlo wa ithabisa ba e soba ratehang ditlamorao tsa teng hangata ke tseo batho ba bangata ba sa batleng ho bua ka tsona ditlamorao tsa tsona tse ngata ke tse bohloko ke tse sehloho motho le ha a lokile ha a ka nwa jwala kapa a tawa motho eo o etsa dintho tse swabisang tse dihlong tseo le yena e ka reng ha di bolellwa a ba hlajwa ke dihlong mane ke a dumela gore lota itse ha a hlokomela gore mona re dula re le bararo fela ha ona re baradi ba ka baka ba mmeleng tjena ho tjho gore ho na le ntho e ba e entseng mona ha bebele ngwala tjena ho tjho gore o ile a e fumana information gore ke nna mo sa entseng tje ba entse tjena bana bana ba e soba ratang ke ntho e dihlong ka tsela e makatsang ho na le batho ka tse ka jeno lena ba leng ka hare ho bophelo bo bohloko ka lebaka la hore ba ile ba e nwa vein ba tawa ke vein ba ile ba e nwa jwala ba tawa ke bojwala ngwane swa ratang ba batla batho ha ba nwa mo ba batla ho ithabisa kapa ba bang ba re ba bana le mathata a mangata ba leka hore ba ikgothatse kapa ba iconsole ka ho nwa vein hona le batho ba bangata tsatsing la kajeno ba lahletsweng ke mosebetsi ka lebaka la ho tawa hona le batho ba bangata ba thuetsweng ke malapa ka lebaka la ho tawa hona le batho ba bangata ba lahletsweng ke maphelo a bona ka lebaka la ho tawa hona le batho ba bangata ba lahletsweng ke dintho tse ngata ka lebaka la ho tawa ba hona le batho ba entseng dintho tse ba neng ba sa batle ho di etsa ka lebaka la ho tawa ke vein kapa ke bojwala ngwane se wa ratehang ho na le batho ba bangata ba neng ba re ba ithabisa e re ha ba phaphama tsatsing le latelang ba fumane hore ba dibakeng tseo ba neng ba sa lenahane hore ba ka ba ho tsona ho na le batho kajeno ba nang le bana ba sa tsebeng hore na hantlantle bontata ba bana bana ke bo mang nako nngwe batho ba kopane fela ka yona nako eo ka baka la botawa ya ba ngwana o ba teng ka mora moo ha ba tsebane batho bana ena ba sa hlwa ba tsebane hape hona le bontate ba nang le bana ba sa ba tsebeng hore ba teng ba hokae ka lebaka la botawa ngwane swa ratehang re phela nakong tseo ka tsona re tshwanetseng re bule mahlo re dule lentsweng la ntate modimo re hopole hore bibele e re seke ratawa ke vein ore e re seke ratawa ke vein hobane bohlola bo teng ho yona bohlola le botawa ke mafahla ha motho a qala tawa fela bohlola boteng moo dintho tse fosahetseng di teng moo jwale o re bohlola boteng ho yona ba e soba ratang lentswe la modimo le re bohlola boteng ho yona ha hona hore motho a ka dulela vein ebe bohlola ha bo kgone ho mo hlola ngwane se ya ratehang tsatsing la ka jeno go gothaletsa wena mo mamedi e motle gore ha re tlaleng ka moya o halalelang ha re tlaleng ka moya wa modimo ba e so ba rataha le re rentsula modimo empa le tlale ka moya re tlale ka moya ntho ena e batho ba e batlang e kana kana ka hare ho feini ho bujwala ba bang batho ba re banka plaka hona le ntho ba batlang ho yetsa o nka plaka so una le hlong wa swaba mane so rata hang motho ha tlala ha tletse ka moya o halalelang ha bile hlong o ba well disciplined motho ha tletse ka moya o halalelang o bana le thabo o bana le nyakallo motho ha tletse ka moya o halalelang o ba le boitshwaro empa motho ha tawe ke vain motho ya taweng o hlolwa le ke ho tsamaya ka maoto a hae a mabedi a hotseng a ntse a tsamaya ka ona ha botaba bofela o tla mona o tla tsamaya hantle le pono ya hae ha e be hantle le polelo ya hae ha e be hantle ha e hlake ha buska ha pele a tawa ke vain jwale motho ha tletse ka moya o halalelang le tsela eo a buang ka yona e ba tsela e hantle e perfect tsela eo a tsamayang ka yona maitshwaro a hae ntho engwe le ngwe ha e etsa o etsa ka tsela e ntle e monate o a nyakalla le yena jwale ba eso ba ratehang ke ka hoo ke reng hoseng hona ha letsatsi le ka jono ha re tlaleng ka moya ha re tlaleng ka moya o halalelang ha ke bue ka memeya ena e mengatangata ena e tshwana le meya ya diphaiphai jwalo tjhe ha ke bue ka memeya eo moya wa modimo o hlwekile moya wa modimo ha o kene ka hare ho motho bebele e re re ale ka moya ha re re tawe ke moya ba tawang ke moya ho tshoro ona ha so wa modimo wa taya empa wa modimo o tlala ka re ho motho motho ibe motho wa sibile empa ya tletseng ka moya o sele re ba bona ba etsa jwang ba tletseng ka moya o seng wa modimo ba etsa dintho tseo o ka bona hore ha phapha mamo ha hantle empa ba tletseng ka moya wa modimo ntho engwe le ngwe ba etsa ba le conscious ba etsa ntse ba phaphame ee ba etsa ntse ba phaphame ha ba rorisa ntate modimo ba mo rorisa dikelello tsa bona di le hantle empa batho ba tletseng ba tauweng ke vain ha ba kgone ho etsa jwalo le ha phoso e tla kapa bobe botla ha kgone bo bona pele bo fihla nako ngwe le ha sa bo bona ha kgone bo qoba ka lebaka la ho bona a tahilwe le ha re wa matha o tlawa empa motho ya tletseng ka moya o halalelang ntho kgona ho e bona e le gole a kgone ho e qoba le ha e se e le haufinyana ha no hlolwa ke ho tlala ke vein hore e be wa e phema ntho eo empa ko tlala ka moya hore wa e phema ntho eo empa o tla etswa ke hore fela mohlomong ke ntho eo modimo a neng a e dumeletse hore e ka etsala jwale ba eso ba ratehang monna enwa e leng lota o ne a lokile o ne a ke ke a dumella ntho e jwalo hore e etswe hale ho yena kapa yena a etse ba tsebile bana ba gore ntata bona o tlohana jwale ba mo fa vein jwale ngwane so ratang ha re etseng bonnete ba hore mo vein e leng teng ha re ipapisi le dibaka tse jwalo ke hopola nakong eo ka yona ke santsane ke sebetsa makgoeng kwana e ne re ha selemo se tlo fela tjena e be le hore ho tloetsiwa dikopanelo tsena tsa ho kwala selemo se tsena hobane rona mosebetsing ne re sa kwale hobane ne re sebetsa 24 hours dishifi ka ho fapafapana e ne re ha o tlo kwalwa tjena e be ho tla ntshiwa tjhelete ke khampani hore re ke re ithabise bana ba dumella hore ka tjhelete eo o ka ithekela dino nama dijo le bona bojwala jwale o fumane hore ho tla ntshiwa di-list moo re fane ka di-list rena ke batla ntho itseng and tjhelete eo ba o fileng yona o tlamehile o e sebedise moo e se ka ya feta ha e le nyenyana tsho re tla kgutlela ho bona e tlo ba tjhentjhe ya bona ha e tlo ho wena tsale re gethe mo re reke re reke re reke re reke ere ha re qeta ho reka e ho be somollo he re dule mo ka letsatsi leo le gethueng ke letsatsi le e leng 8 hours ya rona ya ho theoela ra re fihla mo re dule fatshe ba e so ba rate hang a o pholositse o pholositse a o sa pholoswa wa pholoswa la o ka ba kena kereke ya pholoso ha o le mohlanka modimo wa sebele o mohlanka modimo wa sebele le ha o ka ba sebakeng se seng hantle kapa moo go ka etsala ntho e seng hantle teng o dula o ntse o shebile gore o seke ba wa itshilafatsa jale ba eso ba ratang e ne re ha o katwa re besa nama moo re bese ho fihle nakwane he ho buisane ho buisane ho buisane re a leboga ka o sebetsa hantle selemong sena tjena le tjena le tjena ha o qetiwe botho he okay he lekanala ona jwala he lekanala anwa he ke hona jwale ho tla qalwang ho bulwe majwalana kaofela moya ona o tletseng ka hare ho nna moya ona o nthusang moya wa modimo o nhlokomelang o etsang bonnete ba hore o nkisa nneteng yohle ere ha o qala ho yetswa jwalo fela be ke shebella ba e se ba ratang mohlomong ba bang ba mametse be ke shebella ba tse ba ke nnete nthona ke buang ke dipaki tsaka be ke shebella ho nola le ba seng ba dipeile ka moraka ka mona ba pholositswe be ke shebella ere ha ba qala fela ba bula ba isa molomong ba go ha ba qala fela ba kwenya fela be ke re ke tshaisitse ho tshohore mo re sebetsang teng ha ba dumelle batho ba theoele ba taua jwale immediately fela ba dumella botaba o tshore nna ke tshaisitse banna ke tlo taba and ha ke lo dula le batho ba taueng he ba bang ba kwate wa re kgetholla o etsa ke re ba eso re tla kopanang gape o sane be ke tswa letletswang ga ona a ka nqosang gobane ha re fitlha pele ke tla re nna ke tseba nako ya mosebetsi ga o nwe jwala immediately go nowa jwala fela ke a tseba nako ya mosebetsi fedi motho o mole mo dumeletse o ka nwa jwala maga e seng ka nako ya mosebetsi jwale 8 hours ena immediately fela 8 hours mo go kenywa bojwala fela o tshe gore ga e sa le nako ya mosebetsi a ke itsamaele ka kgotsa o bone ba ntšhebile mo kaka namana ka ke besitseng ke kenye plastiki ke tsamaye ka yona le thothonyana yaka ene ke reketsweng ke tsamaye ka yona gobane ne ke tseba gore dintho dingata tse tloeng go etsagala ga ba se ba le jwalo ba etsang jwalo ntho dingata and gape pelong yaka ga ke rate go bona batho ba le maemong ao gobane ke tswa go ona maemong a tahlego gobane ke tswa go ona ke utlwa bohloko jwale ba eso ba ratehang ke rata gore ga ke bue ka ntho eo ke sa e tsebeng ke a tseba gore botlhola bo teng go yona botaweng botlhola bo teng veining botlhola bo teng ke ka go le re nentse la modimo se ke be ratawa ke vein gobane botlhola bo teng go yona re mpe re tlale ka moya ga re tletse ka moya re tlo thaba batho ga ba ya veining ba batla go thaba ba tsebang thabo ena e sa feleng e teng go moya o halalelang ga tletse ka gare go rona ba tseba ntho eo le ga o ka ba ga e tsagala eng ga ba batle go atomelana le vein ga ba batle go atomelana le bojwala gobane ba tseba gore bo ya silafatsa and-e bo sotla bana ba batho lota ga ka a kgetha go robala le bana ba gae empa o kgethile go nwa vein a e fua ke bana ba gae le wena nakong e ngata o kgetha go ithekela vein kapa go e fua ke batho o sa rera go etsa dintho tse e tlong go latela ga vein se e kene mothong jale ba eso ba ratang ga tle re e beeleng gole go ya ka lentswe la ntate modimo ga tle re e beeleng gole mane dintho dingata nka se di bue kao fela ra di tseba re a di bona re phela le batho ba bangwe ba rona re di entse dintho tseo ka lebaka la botawa ka lebaka la vein jwale ba eso ba ratang ga re etseng gore rona mautlwanye fang geduseng gona re ipolelele fela dipelong tsa rona re nke qeto ya gore ga e le vein ga e le bojwala di keke tsa kena ka gare gorona gobane ga di kena fela go na le botawa ka gare go tsona mme botlhola bo teng go tsona gobane di ataya empa ga re tletse ka moya o halalelang wa tsela ba e so ba ratang selemo sa pele ha ke qeta ho amoela morena Jesu ke pholoswa ne ke lela dilemo tse fitileng mo ke neng ke phela ka ho ithabisa ka joala ere tsatsi le latelang ebe ke utlwile bohloko ke fihlile bosiu hae ke entse hona le hwane ke jile le shelter transporto ke entse tjena le tjena ba e so ba ratang hona le batho ha ke bua tjena ba bang ba bona re kena le bona dikereke ho tloha ka January ho fihlela ka December ba sebetsa ka thata ba beha tjhelete hore ba hlo kgona ho ithabisa ba reke majwala ba reke ntho engwe le engwe e tayang selemo kaofela ba sebeletsa ntho eo e re ha selemo se qala matla ane a hae kaofela ha a kgone wa supa hobane a felletse ka training a felletse ka toilet e hantsanwa o ntsaya mantlwaneng a lo ntsha matla ane a hae kao ha ona ntho a ka e supang ba banka lebaka la ntho eo le mesebetsi e fedile ba banka lebaka la ntho eo dintho tse ba neng ba na le tsona o bone hoseng Sunday hoseng le Saturday hoseng ha o tla batho stop sign kapa mantsibua Saturday batho stop sign tseleng mona ha ba se bone ka letho ba kgannang dikoloi ba feta fela ke meferefere fela ke dikotsi fela ba kena fela roboto motho mo le mo kganna e ka re ha ona batho ba bang ba kgannang le yena tseleng moo ka lebaka la bojwala dintwa ka hare ho malapa dintwa dikerateng le ba kwetelang ba kgona ho kwetela batho ha ba ba file bojwala hobane ha bolo jwalo ba kgona hore motho ona a itholele ha bone next o tla phaphama le hole ba etsa ntho sena tse sehloho kaofela ba kgona ho di etsa ene bona ha ba nwe ka nako eo ba nwesa enwa ba batlang ho sebetsa ka yena jwale ka ha baradi ba Lota ba ne ba batla ho sebetsa ka Lota ba ne ba mo nwesa ba etse bonnete ba hore ka nnete re robetsile bana ho jane le bona ba ne ba kanwa o mona a tla phaphama soufing ya hae mane o mona a iphaphamele betheng ya hae kwana jwale ba etsa bonnete ba hore re ya mona hore o nwele re kena le yena re etsa bonnete ba hore re robala le yena jwale ba e shoba ratehang ho seng ha letsatsi la kajeno ke re Modimo o re file moya hore moya enwa a tlale ka hare ho rona a re thuse thabo re fumane ho yena nyakalo re fumane ho yena matla re a fumane ho yena re se ke ra ba le dihlong re be le confidence hobane le re lentswe la Modimo ha re a fuwa moya wa bofokodi moya wa boi moya wa tshabo empa re fuwe moya wa sebete moya wa self discipline eya moya wa thabo ke moya o Modimo wa rona a re file moya wa nyakallo moya o molemo o reetsang re be molemo jwale ba e so ba ratehang ha re tlaleng ka moya wa halalelang ha re tlaleng ka moya wa Modimo ha fihla moya wa Modimo a tlala ka hare ho wena o sheba tse sa lokang wa di lukisa o sheba tse fokolang tse lokileng wa di matlafatsa ntho nngwe le e nngwe ba e so ba ratang moya o halalang ke neo eo Modimo a re fileng yona it's the gift ke moya o wa hae ke moya wa hae o a tshwanetseng a dule ka hare ho rona ka ona ha re tlaleng ka moya ona le memeya e ditshila ha re tletse ka moya o halalang le ha e ka ba ya atamela ya re tseba hore ka hobane re lokile re beile ba lokileng re ke ke ra o mamela re tloa ho nna Satane hobane ho ngodilwe hothwe hobane re tletse ka moya wa Modimo ngwaneso a ratehang ho seng hwa letsatsi la kajeno ke re ho wena e se ka ba molaetsa o felang tsatsi la kajeno ha ebe molaetsa a tla dulang o hopola ha o qala o bona veine o bona biri o bona eng kapa eng e tayang o hopole re le re lentswe la Ntate Modimo re sekebe ratawa ke veine hobane bohlola bo teng ho yona bohlola bo teng ho yona marena ha o bala bebele mane ho thwe marena ha a tshwanela ho nwa jwala a tshwanetse a dule a phetse hantle ka kelellong ka mona hore marena ha a tshwanela hore a etse dintho tse dihlong pela setšhaba jwale e mong le e mong ya nkutlwang hona jwale Modimo o batla re phele jwale ka bana ba morena eya ba eso ba ratega hobane re bana ba morena ha re pheleng jwale ka bana ba morena we are princes and princesses in the kingdom of God. Re ba priest, mo priest ha tshwanela hore atawe. O tshwanetse hore a tlale ka moya. mo priest out tsantso a bona hale hantle ka dinako tsohle jwale ba yeso ba rate hang modimo ba tla hore re be ma emo a ka le bitso la Jesu Kriste ke a gothaletsa ngwane so rate hang ho bonolo ho bula pelo ya hao fela re mo rena thuse o ntlatse ka moya wa hao halla ka dinako tsohle moya wa hallang dula ka hare ho nna o nke taolo ya bophelo ba ka kaofela ka lebitso la Jesu Kriste. Ntate ya mahodimong ke a leboha. Ke a leboha ntate ke a dumela hore ya nang le tsebe ho utlwa o utlwile seo moya a se bolelang. Modimo wa rona ke ka baka la lerato la hao ho rona batho le etsang hore ntate ya mahodimong o re fe lentswe la hao hobane le a re thusa, le a re hlatswa, le a re hlalefisa, le a re matlafatsa, le a re lokolla. Ke a leboha hobane ke a dumela hore ha ke bua tjena ntate o seng hona, hona le ba bangata ba lokollotsweng. Ntate ya mahodimong ke a rapela hore ho be jwalo ho tlo ho boko wena fela kajeno le ka o sa feleng ka lebitso le matla la Jesu Kriste Morena. Amen. Baeso ba ratehang, ke a leboha modimo wa rona o ya tshepahala. Modimo wa rona o ya tshepahala. Ha o ya kaka yena, ke yena fela e le modimo. Re tloa melaetseng ya letsatsi le kajeno. Re tloa melaetseng ya letsatsi le kajeno ngwaneso wa ratehang. Re tloa melaetseng ya letsatsi le kajeno. Ke kopa fela re romelle kopo ya thapelo. Re romelle bopaki ha bo le teng. Ke a dumela bopaki bo bongata fela batho ba ha ba rate ho paka. Hore na modimo o ba etseditse eng. Ke modimo a o etsetsang molebohe mopake. Batho ba tsebe hore modimo o santsane a di etsa dintho tseo. Re tlo rapela baeso, re tlo rapela. Thapelo ya rona ha e qale ka hare ho studio, hape ha e felle ka hare ho studio, e tswella pele. Thapelo ya rona e tswella pele, re tlo rapela. Ngwaneso ya ratehang, romella fela kopo ya thapelo kapa bopaki. Ske ba wa tshwaela, ske ba wa romella molaetsa o mong wa letsatsi. Ke a kopa ka boikokobetso bohle. Ske be wa romella di-forwarded messages. Ke a kopa hle ngwaneso ya ratehang. Ha o founa hona jwale o kana wa founa o ska wa feta motsotso and then ha o bua ka voice note WhatsApp o mane le temo o skebe wa feta motsotso nomoro rena WhatsApp ke 0785859531 ya phone ke 0731505 20. O ka founa hona jwale tjena, o ka WhatsApp hona jwale tjena. Muso wa mahodimo ha o dipolelong fela empa o matleng. Muso wa mahodimo ha o dipolelong fela empa o matleng. Re tloa molaetseng wa pele. Re tloa molaetseng wa pele. Modimo wa rena wa re rata baeso. Modimo wa re rata, o re rata e le ka nnete. Wa pele kuna molaetsa. Modimo wa rena o re rata e le ka nnete. Ha ho ya kaka yena, lerato la hae ha le fele. Lerato la hae le teng ka o sa feleng. Kuna wa pele molaetsa o kena hore
2: Modimo ntate, Modimo mora, Modimo yo halalela. Modimo ntate, Modimo mora, Modimo yo halalela. Modimo ntate, Modimo mora, Modimo yo halalela. Ntate ke nna eno a ke ile ka mangwele. Ka tsa sepatla sa ke phamisa boholo ba hao ka e ka le ho di mo nkele ho ya halalela. O ya halalela Jehova wa makgotla lefatshe lohle le tetse halalela ha o ntate Modimo. Re lebohela ha e le mona go babaletse bosika o fela Jehova ke bona bosele Modimo ha bo a sa ka baka la bohlale ba rona empa bosele ka baka la mohau wa hao Jehova o ntse o re patile le bana ba rona gotlhe mo baleng teng tate ba tshireletse ka dinako tsotlhe o bona wena o Modimo ga o na ya tshwanang le wena Jehova o na le maatla maphelong a rona ka dinako tsotlhe o re fa dijo o re fa diaparo o re fa tsotlhe tse re di tlhokang go ba le wena o Modimo. Ntate ke kopela le bana botlhe ba yang sekolong Jehova ba ile ngwala Modimo a kono ba sireletse Modimeng e ditshidi ya lefatshe lena Jehova ba tle ba tsebe go tswela pele go sane tlebe bo ntate ba sebele le bomme ba sebele Jehova ba tseba mohau wa Modimo go tsotlhe tse ba di fitlhetseng ntate ba di fitlhetse ka baka la mohau wa gagwe. Ke a leboga Modimo, ke a leboga ke mama le mazone 3. Amen,
0: amen. Modimo wa hlonofatse. Ke melaetsa e kenang mane ho se mane baeso e bulang lenaneo la rona la kajeno. Re leboha ntate Modimo haholo. O mong kona molaetsa mona o kene re dumela ntate Moremi, ke kopa thapelo hore Jehova Modimo a ntlamolle ditlamong le marabeng ohle a Satan. Hape Jehova Modimo a nthuse hore ke be sebopuwa se setjha saha ibile kitlale ka moya o halalelang. Amen. Ba iso ba ratehang re le bohang tate modimo a holo o momolaetsa kuna o ke ne mona ore
2: Dumela dumela ba go tuseng ha letsatsi ka leboa tsoa ka leboa thapelo ka leboa non le batla ha boko Jehova ntse re kopela dithapelo Modimo mabokoti aka re kopela dithapelo Modimo thapelo tse re tsene ka gao lefatshe la rona la South Africa di le samosi di ileng dithapelo tsona ke le go fodisa ka lebitso la Keresete Morena le bana ba dikolo di ba sekeletse ka Keresete Morena amen mabathadiwe ka lesego lebe senokela
0: amen re a leboga Modimo wa hlonofatse o mongwe o na molaetsa mona o kene re dumelela Pastor Moremi le ho seng hona ha bana ba qala la bone ka matric exam ha ba lo tlala ka moya o halalelang ke lone tsa bona le di exam room tsa bona ke mmm ka tshepiso face one amen o mo molaetsa mona o kene re dumelela ntate Moruti ke le bohale ntswe le matla amen ke matshotetsi ka di boni o park amen re a leboga Modimo wa hlonofatse o momolaetsa ke dumela Moruti Moremi ah mantswe a matla go se ntate Modimo a o hlonofatse a hlonofaletse wena amen and amen and amen meshila ka zambela ditamati amen re a leboga Modimo wa hlonofatse Modimo wa hlonofatse o mongwe o na molaetsa mona o kene o re rona molaetsa mona o re

0: kamona ba eso ya ya ya makata ya ya makata ya makata ya makata ke tsaka o mo molatsa kuna kere morning pastor mremi Pastor Michael Mremi, thank you for the prayer and the word of God. Amen. Ki joy. Modimo a hlono fatse. Modimo a hlono fatse. Modimo a hlono fatse a holo ha holo fela. O mo molaetsa kuna o ke ne mona o re. Khotso moruti Mremi, ke kopela bana bohle ba matric di thapelo. Ba sa tlongola di test tsa bona mme ke mme mpuse mareletse ka tshepiso phase 1 amen ra leboha modimo a hlono fatse modimo a hlono fatse modimo a hlono fatse ha holo fela ka lebitso la Jesu Kriste modimo a hlono fatse ha holo fela ka lebitso la Jesu o mong hape molaetsa o ke ne mona o re
1: Dumela hle moruti Mremi dumela mohlanka wa Modimo
0: Amen
1: Dumela tshabonya letsatsi la kasheno re tle o te Modimo ka melaetsa o re fang ona re re hopotsa hore jwale ka ha o tla nako ena ya selemo re dule re le tshatsi re le bana ba Modimo re dule re hlwaile ka mehlala matsatsi re dule re tawe ke matla moya o halalelang e seng wine ya lefatsheng ke a leboha ntate Mremi Modimo a hlona lo faletse wena lelapa la hao ka Kriste Morena amen
0: amen re a leboha o mong hape molaetsa wa haikuna o ke ne o dumela hle moruti Mremi ke kopela ngwane so bongane hore Modimo a mo lokolle ditlamong tsa jwala le mahlahlelo a sera ke a leboha ke kopa thapelo hle moruti amen re tlo rapela ba se ba ratehang morena Jesu o re kgothaleditse ho rapela ke tshepile thapelo hobane thapelo re lebisa ho yena yena eno a itseng le se ke la gautsa ho rapela are hale rapela ntontong le kopang ka lebitso laka le tla yetsetswa jwale ha re rapela re hopola mantsoe a hae hore re rapele re hopola mantsoe a hae hore o itse re phele re skebe ra gautsa ka dinako tsohle re hopola mantsoe a hae ho yetsa ho hong le ho hong ho hotle ho are laetseng hona ha re emele mathata pele re rapela le ha so ka fitlha hore ntate Modimo o re sireletse o bona le dintho tse rona re sa di boneng o kgona ntho tse rona dikeng ga di kgona o re hlolela le tse ding ha re bolele le go hloletse re bona fela ntse re tswelela pele a the o nona le ntho e kgolo ka pola rona a sa batleng re e bone ee ba eso ba ratang o mo molaetsa kuna ke re dumela moruti ke leboga lentswe lentswe le thabe ke kopela bona bana bohle ba matric mo hao amen amen re a leboga modimo wa tshepagala o mo molaetsa kuna go ke ne go good morning moruti wa ka ke leboga dithapelo mmele wa ka o fodile ntate modimo a mpolokele wena amen ke zotwa mdlane ka Eden side amen re leboga ntate modimo haholo modimo a o hlonofatse ke motho ya ratang bopaki haholo fela baeso ke rata bopaki batho bang ba rata tšhelete nna ke rata bopaki tšhelete ke a hloka fela ke rata bopaki
2: macheroni mafunzi ba kwamba ngoho thabelo ina manda nga manda thabelo ikona chiṅwe na chiṅwe ndi to zumbula zwavhuḓi musi Jeremia a ṱhirongoni hafhaḽani kha Jeremia chapter 33 verse 3 ore ni mbidze ndi ḓo arava ndi sumbedze dzula ni dzudzumbamaho ore ni Palosi na Silasi musi vha nga ngomu ṱhirongoni vha tshi khou rabela ho ḓa vha na mitolo hu na zwithu zwine zwa vhonala na kha ḓuvha ḽa ṋamusi zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri ni ari vha nga dzula thabeloni u fana na Daniele Daniele o vha tshi rabela luraru nga ḓuvha tshifhinga tshoṱhe mara maanḓa mudzimu ro ḓa ra vhona na Martin Luther o vhuya ḓa zwiamba ari ni zwoṱhe kha zwine ene a nga zwi ita u dzula thabeloni thabelo i na maanḓa thabelo i kone u vula tshiṅwe na tshiṅwe ri khou livhuwa nga maanḓa vhafunzi
0: ri khou livhuwa nga maanḓa Amen. Ba se ba ratang re a leboga. Modimo a o hlonno fatse. Le re lentse la modimo tsa tsinla ka jeno re tlaleng ka moya. Ha o tletse ka moya ho halang. O hoputsa ho rapela. O khothaletsa ho rapela. O khothaletsa ho bala lentse. O khothaletsa ho hoputsa lentse. O khothaletsa ho etsa lentse. O fa matla ho etsa lentse. O fa matla ho etsa ho lokileng bana. Ke moya o halala. Moya o halala wa o halaletsa. O etsa hore ntho e nngwe le e nngwe. O etse ka tsela e kgahlang Modimo. Jwale ba se ba ratehang. Ke tsela eo Modimo a re ratang ka yona. Modimo o re rata ka tsela e jwalo. O re rata ka tsela e jwalo. Ha hona ntho e hlolang Ntate Modimo. O re rata ka tsela e jwalo. O re rata ka tsela e makatsang. Ntho e nngwe le nngwe o kgona hore etsetsa yona. O kgona hore thusa. Ebile o re file le moya wa hae. Moya wa Modimo. Ha o tletse ka moya wa Modimo. O tla o etsisa dintho. Tseo Modimo a thabang ha o bona o di etsa. Moya wa Modimo o tla o isa nnete mo yohle. Moya wa Modimo o tla o sireletsa. Ee, moya wa Modimo o bohlokwa haholo. Ke ka hoo mona Bibeleng ho thweng re tlale ka moya. Re tlale ka moya. Ha re tlaleng ka moya baeso. Ha re tlaleng ka moya. Thabo ya rona e re batlang e teng ho moya wa hallang. O hopole hore Lota o ne a lokile. O ne a lokile Lota. Na lokile haholo fela. Ne le monna lokileng ya pholositsweng ka haro ho kotlo e Modimo a na tlotla Sodoma ka yona. Modimo a mo pholosa ho ba nona a tshaba Modimo. Empa ka lebaka la ho nwa vein o ile a itsiswa dintho tse a na a kekeng a ba batla ho di etsa lekgale. Ha re hlokomeleng vein baeso. Ha re hlokomeleng vein. Vein ya hohela. Eya, ya hohela. Snares you, it lays you. Ya hohela, you beat it ho yona, hore nwe. Ha o qeta ho enwa ya ho loma. E tlo o etsisa dintho tse o sa batleng le hore batho ba ka bua ka tsona. Tse swabisang. Molaetsa wa mong ke no re, dumela mohlanka wa Modimo, le ba mamedi re leboha ka thapelo le lentswe. Tsoseletso mmeyeng. Ke kopela bana ba ka thapelo ba tlohele jwala ke nkgono Matlamini ka Evatone. Amen. Re tlo rapela baeso, re tlo rapela, re tlo rapela. Nakong e nngwe dintho tsena kaofela ha re bue ka tsona tse ngotsweng ka Bibeleng. Empa re batla ho rapela ka tsona. Ene lentswe la Modimo ha le tswile le kgona hore le thuse motho. Hobane ha re bua, ha re rera lentswe la Modimo, re bua le batho. Bao Modimo a batlang ba utlwe lentswe la hae. Hobane tumelo e tswa ho utlweng lentsweng la Morena. Tumelo e tswa moo. Jwale motho ha utlwa lentswe la Morena le a sebetsa, ba bana le tumelo. And ha bana le tumelo, a ba kgona ho hlola bobe bona hobane tumelo eo fa matla. Then aba a tlala ka moya o halanga ba utlwa re tshwantse ke tlale ka moya o halala lena ha fihla o fana ka matla. Jwale ba iso ba ratehang dintho tsena hangata ha re batle ho bua ka tsona, re batla fela ho di rapella. Ha re rapela re bua le Ntate Modimo. And Ntate Modimo ka nako eo ha nwe jwala, ha nwe vein e nwa ke batho. Re bua le Ntate Modimo ka taba ena ya vein. Ba iso ba ratehang tshwantse re bue le batho ka yona. Ha re bua le batho le Ntate Modimo ka dipola yana tse etswa hala tlamile re bue le batho ka dipola yana hore ba se ke ba etsa dintho tseo ba tlalehe ba etsa dintho tseo ha ba ba bona ntho engwe le engwe e re isang ho Ntate Modimo ka thapelo. Ha re iseng ho batho ka lentswe hobane lentswe le ngodilwe bakeng sa batho. Thapelo ke ya Modimo, mara hangata re batla fela hore re ise ho Ntate Modimo fela rona re hloke boikarabelo. And ke rona ba phelang lefatsheng ka hare ho dintho tseo. Jwale ba e shoma ratang, that is why jwang kapa jwang hamo ya halanga re bua ka ena ha ke shebe ka lefting kapa ka righting kapa ka pla ka roitselang ke ya bua ke rera ka yona hi hobane e bohlokwa go bohlokwa hangata re sheba ntate modimo nthongwe nthongwe re isa ntate modimo re isa ntate modimo re isa ntate modimo ha re khone hore re isa ho batho re tshaba batho ga tshaba ho jwetsa batho nnete ga batla ho llela ho ntate modimo e le hore nthona re ka e lukisa ka ho bua lentswe la modimo ba lentswe la modimo le na le matla ho lukisa ntho eo lentswe la modimo ke le se ho tshwana le hantho batho ba etsa ntho le fifi o bo laita ba ba lia ho ba ha ba batla ho ba bona so lentswe la modimo le etsa jwalo ha re le bolela le tlisa le sedi ho ba ka haru le fifi e be le fifi ha le ba lia bohle ba neng ba etsa ntho tse sa lokang ka haru le fifi ka mantswe a mme ya di tshileneng e ba etsisa dintho tseo ya ba lia ba sala ba le free hape ba ka kgona ka qeto re ha ke sa di utsi le fifi ho kotse re palela le sedi ba se ba ratang le nano ke gospel hour only kwa fm radio station ke le kwa fm 91.0 megahertz the heartbeat of the valley ke na pastor Michael Moremi ka la bobedi useng ho tloha ka 5 fifi

ino wa rona ba se ba ratang ke nako a thapelo ha re rapele ka lebitso la Jesu Kriste ntate a mahodimo ka lebitso la Jesu modimo wa ka ke a dumela hore lentswe la hao le fihlile ho bohle ba mametseng tsatsing la kajeno ntate a mahodimo ke rapella batho ba kulang modimo wa ka ke rata ho rapella batho ba kulang hobane ke tseba bohloko ba ho kula ke tseba bohloko ba ho kulelwa ntate ke a tseba hore motho ha a kula dintho tsa hae di a senyeha ha e be bohloko ba nama fela kapa ba maikutlo ho na le dintho tsa hae tse senyehang tse ding di a ema modimo wa rona tse ding ha a sa hlola kgonne hore a kgone ho di lata hape a di lokise ka lebaka la hobane o ile a kula ke rapella ntate hore motho e mong le e mong ya kulang a fole a kula le hae a le sepetlele a kula ntse a tsamaya ke a rapela ntate ho sa kgathaletse hore na bolwetse bo teng mmeleng wa hae bo so bo na le maemo a staging sefeng kapa ntate leveleng e feng kapa ke nako e kae ke a rapela ka lebitso la Jesu Kriste hore e mong le e mong ya mametseng ya dumelang ha bone ntate matla hao a phodiso a mo fodisa ha o ile wa tsosa Lazaro ka gago lebitla a bodile a tswa fodile ntate ho sa nkge letho ho sena nix e bontsha gore o kile a bola kapa o kile a kula ha o be jwalo ntate ka bana ba ntseng ba phela ka lebitso la Jesu Kriste ntate ke rapelle malapa kgotso e be teng kutlwano lerato tsotellano ha e be teng ka hare ho malapa ka hare ho manyalo ke rapelle ba batlang mesebetsi ba e fumane ba sebetsang ba bone seo ba sebeletsang ba tlamilweng ke Satan ntate ka ditaba tseno re bua ka tsona o seng hona ke a rapela ntate ha ba lokoluwe ba bule he mahlo ba bone ntate bohlokwa ba go phela ba tletse ka moya holeng ke a rapela ntate hlonfatsa e mong le e mong go fitlhela ntate pheletsong ya dintho tsotlhe ke a kopa ntate ko leboga ko o tshepile ka lebitso le maatla la morena le mopholisi wa rona e leng Jesu Kriste modimo wa ka ke a leboga amen ba se ba ratang go fitlhela re kopane gape bekeng e tlang moifo e ketsetse mo neng drive o se o ntse o le teng ga ko o sie fela ko o sia ka pina e monate ke o sia ka pina e monate ya sasa ee e ne ntse e tswelela pele morena wa kgotso a tla o etse gantle e re msindisi wame modimo a o tlhonofatse ke yena mole nompulelo nompumelelong kosi modimo a o tlhonofatse a golo fela go fitlhela re kopana gape bekeng e tlang ka labobedi modimo a be le wena ka lebitso le maatla la Jesu Kriste ba bae.

0: meke ba kan ti o ga bo phi a ke tsebeng bi go tshe ka o kusana meke ba kan ti a ke thole hantle monono tando sa ke ka o kuisa ka le meke ba kan ti ke ba tla mo o tshe mo yo, I can't be damned. I can't look at it. I'm trying to put why not? Hi, I'm a German. I'm a Pierre. I'm a happy time. Why not? I got it. Re ke mo tshepa bona sa go tsaka king ke mo tshepa pele nyana tle ma video ka wa le ko fela tsho polo tsone ke tsama go tsaka dumela tle.
1: Good morning. Good morning. Lieto. Wena. Ho sa pela.
0: Wena.
1: A ne o sa pumane. Bona re ka fela go fikela go reng ya bora rocker. O mametse ke mo ke ka mona ka poloko. Ke mona te mo miss. Oh, Raji. Yo. Thank you DJ LT. Advocate ya Raji.
0: Bona twa salmo ya salomisu. Bona twa salmo ya salomisu. Le batho ba batle. Hey mamedi wa ke le betse o jwetse. Ha bona me ka kena na go mamedi wa ka. Ha ba mo metse sale moya. O mo tshia mo tshe ntate. Ha se bangata. Ha se bangata botla ba se ba manle mang. A botla se ba manle mang mogotsi wa. A shebile eng ka ena nako. A metse sale moya. O tsebe o motle. Ai a tiba go betse nna ke tsebe he. Ka ma ke tsa ba batle nna. Ba shebile eng ka nako ena mogotsi wa ka. O metse radio. Ke batho ba batle. Ha go betse nna ke tsebe. Ke ba mase ka mahlabara wa LT. Ke ya tlo rushila ka ditsebe le masabata ke bongani. A go tswane ka mana ka Zamdela France. A sa solo ka mana mo khotswa ka hle. A tsaki wana make le video mo ba sala tsaka le le bile. Thank you masabata lo wena bongani ka mo ka sa solo ka mana ka Zamdela. Eh ke la ka fitla ka mo ka Zamdela. Ntsa fitla monana. A re go bona tsama tsama fa dumela le yeto le yeto dumela ha pe hle ka mononong e ba re nna motho wa ka o tloetse cigarette ha o kopana le nna e ke mama zibuko ka mana ka fandebe e ya wa mama zibuko a tloela cigarette a tloela a hola witse ga ke tota ke tlaka a go tla go tloela le motho ankhang e ntho tina na ga a ga motho ankhang e o jwa mbo challenge a wa musumeletsa na mama zibuko I'm going to go to the house. Ke mo bala motho ba re la tla de tloela go a go tloela bongwana. A go tloela bongwana ntate. Matha masiu mona o matha le majwale monana. A go tloela iketsa ngwana o tloela jwala man. Tloela matha ka masiu mona. Ala ga ga ba fela ga a khona. Nka mpaka tloela bongwana e seng jwala. E mo ga khutla he mona. Tsanga le mola ala ke ne di ntumana mamidi waka. Ke ntwe fing ke o lo re high fetse ka tlung high fetse ka tlung ma ke mo balla ka wena.

shebe na bona mogotsa gahle mmeli metsotsi re furaletse ga leneng ya bo ya pele bana mmedi wa ka wa le kwa FM 90.0 megahertz mogotsi wa ka ke mmedi tseng teng bana mmedi wa ka wa le kwa FM 90.0 megahertz jwale mmedi wa ka kae ke TPC tse bana mmedi wa ka tsatsi la ka shino hlile lengolo le teng bana mmedi wa ka lengolo le teng go tlo ikutlwa le taba tsa lengolo bana mmedi wa ka ke ba fela pele ke na lo lengolo le na mogotsi wa ka hopola tse re tshwere maneng megereng ke ntho e feng o e tlohetseng because of o hlompha motho wa hao ke ntho e feng e na le goreng o e tlwetse ga wa e tlwela obane o rata o e tlwetse obane o hlompha motho wa hao mme ke ntho e feng gape he e le goreng he ga e fedile ka tlong balla ka wena ke e feng eno ke me redutseng teng ona medi waka Uko wena mamidi wa kahle o fola dikile tso di fee o ka kapa monana ya ga shini bini ke ka kapa ya ga tsira shini tsena ke ka kapa ntate go go ta ba tsa di me jwa ana ya wana mona mongwe tsema go tswa ka fela ke kopa dikeletso ke ntate ke na le mosadi le bana ba babedi e mong kitlile lena lenyalong re e mong kitlile lena lenyalong la pele le mosadi kitlile lena lenyalong la pele le mosadi le yena o tlile le ngwana le yena o tlile le ngwana kale ana jwale tsena ba itiri ba kopanela ba ile ba kopanela le mong ka go betsa mabitiri mosadi wa ka o godisitse ngwana ka jwalo ka wa hae ebile ga ke so bene ga ke so bone nix le dicomplain go utlwana ga go tlo taba tseno tsa botimo mokgotsi wa ka ga ntse di ya pele di tsamatsamaya ka mokgwa letsela mofuta ofeng di tsamatsamaya ka mokgwa letsela mofuta ofeng wena mamedi wa ka wa le kwa FM

ijolo fela ona mogotsi wa kahle ijolo fela mamedi wa ka wa lokwe fela ntho e polo tsedi megetse mogotsi wa kahle jolo ka ke tsebisitse ke re lengwa o le team mona na melo re ngwana bo rona he e hlile o batla dikeletso go hlaya go rona ba bamedi ba rona ba lokwe FM mentor polo tsedi megetse mogotsi wa ka ngwana bo rona le ngwana la hae le bale ya ka mogwa le tsela le mofuta kunana he dumela botileto ke kopa dikeletso ke ntate ke na le mosadi le bana ba babedi e mong ke tlile le ena lenyalong la pele le mosadi le ena o tlile le ngwana ha jwale he ba three ba bararo be re kopanela a iwane nnete kore mosadi wa ka o hodisitse ngwana wa ka jwalo ka wa hae ebile ha ke so bone nix le di-complaini ha ke so bane le di-complaini ehlile ba ya utlwana jwale ke na le bothata ha ke hane ho thusetsa a re ke na le bothata ha ke hane ho thusetsa ke neha mosadi wa ka 6500 ka kgwedi hore a etse ditlhoko tsa ka empa le pele kgwedi e fela ha ona le phofo ka tlung o reka dijo tsa 2000 a re ke fa mosadi wa ka tšhelete e kalo ka 6500 ka kgwedi gore a reke ditlhoko tsa ka tlung gore a reke ditlhoko tsa ka tlung empa empa le pele kgwedi e fela ha ona le phofu ka tlung menwana o reka dijo tsa 2000 be ke thola ke sheba ke la thola ka sheba ka fumana hore o thusa lelapa la habo o ikentse motsepe o fepa batswadi le bana babo ba bararo ba babedi ba na le bana ha ba batle o sebetsa mme ba dula ba tswe di-aute weekend-e le weekend-e le o qala kgwebonyana haholoholo enwa wa moshanyana le letho ke bue le mosadi horaneng a re mme wa hae a rekise mme re tla mo rekela stoko jwale ke ha a re mme wa hae wa hana mme wa hae o hana ho rekisa jwale LT ha ke tswela pele ke ha o tswela pele o re fela jwale nna be ke bona hore ke hula ka thata ke a bona hore ke hula ka thata ha ke keta ho kgola ke tsamaya ke ile ka tsamaya le ena mosadi ga e lo reka dijo ka mo neha 1500 fela ya ditlhoko tsa hae dijo tse ke di rekileng ha le ke tsamaya le ena di ile tsa nka kgwedi ya ba ya tlwela kgweding e latelang ha e sale ke etsa jwalo LT ha e sale ke etsa jwalo mosadi o dula a kwatile ka tlung a re mosadi o dula a kwatile ka tlung se ke tlameya ho kopa dikobo le teng ha a batla ka tlung se ke tshwanela ho kopa dikobo le teng ha a batla hobane e se le motho ya dulang a ya habo a siya bana ba ka a tsamaye le firstborn ya hae cause ha se wa ka aro hey o dula ile ha wa usi o dula tsa mai a ile ha le firstborn ya hae hobana se wa ka ha ke botsa hore mogwa o o tswa kae o ya lwala mme jwale ke kopa dikeletso ke kgathetse ke bophelo bonana e se le kgwedi ya boraro enana
ne ke nahanne o tla ba hantle empa ha o letho jwale mamelwa ka ke lona lengolo lenong la ngwanna wa borona a kopang dikeletso ke ntate o fitlhile lenyalo mamedi wa ka o kene dikamanong tsa marato le mme o ile a kopana le mme ntate monna ke a bona jwale itse ba kopana le mme ya ba jwale mme he ntate o tla le ngwana wa hae a le mong mme le yena a tla le ngwana wa hae a le mong ntate o tlile le ngwana wa hae a le mong le mme le yena a tla le ngwana wa hae a le mong mme kopanong ya bona ba ile ba etsa ngwana mme jwale se bana le bana ba bararo ntate ore ke motho ya fa mme tšhelete e kalo ka 6500 gore a etse ditlhoko tsa ka tlong a go fa mme 6500 gore mme e be yena a etsang ditlhoko tsa ka tlong jalo ka tla yelo jwale tšheletenyana a e fa mme ntate wa makala o nganeng phofi fela kgwedi le pele e fela phofi se fedile mme ntate ke a bona o ile a fuputsa a thola gore mme o reka dijo tsa 2000 a thola gore mme o reka dijo tsa 2000 mme yonana o ikentse motsepe ha bokwanana o fepa ba lelapa la habo o fepa motswadi wa hae le bana babo ba ba gago mme bana ba babedi ba na le bana mme bana ba bana le bana ha ba batle le ho sebetsa mme bana ba dula ba tswile diauto tsatsi le tjhebana le le dikelang weekend to weekend ke bo viki na viki a ke bo viki na viki mamedi wa ka ke bo viki na viki ba dula ba tswile weekend le weekend a re hey lo kala kgobanyana nyana ya di IC nyana nyana o rekiswe mona le litho a re ke ile ka bua le mosadi yona wa ka yonwana gore a re mme wa hai ha o bule lebenkele kapo kgobanyana lapeng mononong ba tla mo rekela store mme o ile a kgutla ka kakabo e reng mme wa hai wa hana o hana o rekisa jwale ntate mamedi wa ka o ile a nka bohato ka baka la gore o hula ka thata o ile a nka bohato ba gore ee o tla etsa grosa ka le mme o tla etsa grosa ka le mme mme o tla fa mme ha go tlhola a fa mme 6500 o tla mo fa fela 1500 gore a reke tlhoko tsa hae a re he LT jwale ke mononong he o dijo tsena tse le grosara e ntswe ke ena motho wa ntate le mme ka ile dopamentse grosara ke mane be ba thola gore ee grosara ena e nka kgwedi e be tlowele kgweding yaneneng a re ha e sale a etsa jwalo ntate ena gore ha e sale a etsa jwalo mme o sa motiba ditokelo tsa hae bethen e se le mme a dulang a kwatile ka lapeng e se le motho ya dulang a ya habo mosia le bana banana ba babedi banana a tsamaya le firstborn ya hae o tsamaya le firstborn ya hae bana se wa ka enonong ke wa hae tlilena lenyalong o tsamaya le yena a ye ha ya habo kwanana ga o nsia le ona itlilena lenyalong yenwana ke mo entseng le yena a re ha ke botsa mokgwa onana o tswa kae ha ke mmotsa go hela maitobo madiberrwane mokgwa onana wa ga o tswa kae a he jwale e ka re ke kgwalte dinotsi ya semana a re jwale e ka re ke kgwalte dinotsi ya semana ntate a re ke notsi ya mpema jwale ha tswa gore fela a re LT o kopa dikeletso mamedi wa ka o re o kgathetse bophelo bonana e se le kgwedi ya bogago enana mme a ntse etsa taba tsena tsa di etsang tsenana a re ke kopa dikeletso e kgathetse ke bophelo bonana e se le kgwedi ya bogago enana e ke e nahanne gore mme e tla ba motho ya lokang e nahanne gore mme tla ba o tla itukisa empa ga o letho le lokang e kopa dikeletso Leko FM 91.0 megahertz ke mekedutsentsi mamedi wa ka ha re fana ka dikeletso ntate a etse jwang boibong bo tsenana mamedi wa ka.
Tharollo ke efeng boemong bo tjena? Tharollo ke efeng boemong bo tjena? O ntse o bona medu ya ka, ha re ae, re a lokile.

0: ke mona a tsama video ga tla go dikeng parranya re franka na go motsiba le kana go motsiba e nyalo a se papai le puta puta le japu ai pele kana go tsene ke ga tshwana video ga ke re fela hey kana go tsile nka kana go tsile video ga ke ka le pele ke nya ba tshupelo nya hao e ka re motho ka ba tshwana le chalet me khutswa e na pampiri e nana o khona ngwe be light eng khona o bona go nane me yena chalet ai ke ya nnete na ai wa nka tema go tswa ka ema na uruna ba ka tema u dira ba imetswe ka ntla ka mona mamidi wa ka ba ka tema imetswe ntate ba tike bala la kana ba ulti parking ka sezulu ke tla e bona ke bala monne mong ha le tshiwe ba ka motse a le puma ba ipiletsa tsietsi hlela mang le mang ba ba tsama le mogotsi ga re ba ba fana le mogotsi ga re ba fana ga bona bona tsama mo bidiwa ga re ba fana ma ba hambe wana mogotsi wa LT ma ba hambe le ngwana wa hai ba ba tloetse ga ba tsama le ngwana wa hai ba tloetse o le ntse nae bohluku ya bona hane fela motho ntate wa medi wa ga bona ka chelete o fana ka chelete mwana wa medi wa ga 6000 rand fela mo fana ka 6500 o rebe etse etse tlhokotsa ka tlu o mo lutu fana le tuma bidiwa ka tlhokotsa ka tlu dietsiwa ka 2000 dietsiwa ka 2000 ena engwena na mofumahadi wa yeng ka wisa habo o supporta la pala habo ele motswadi batswadi ba hai le bana ba habo ba bararo me bana mbana ba habo ba bararo ba ba bedi bana le bana ende bana bana ba bararo bana na ba ba mosadi yo nwa weekend le weekend ba dula ba tswile ha ba batle mosebetsi luru ba kala go bonyana nyana fela tsena ha ba yetse ntweni no ntate no mamedi wa ka tso pula ntate o tlile ngwana le mong le nyalong le mmelene a tlale ngwana le mong le nyalong ba etsa ngwana le mong kana ntutsena go fetse letsela mamidi wa ka tate o ile a hlokomelo ga a khona mona go tsaya gene ke 2000 ntse ya kwanana sa ile wa ka bikentse motsepe kwa lana habo supporta la palabo le ke mo wala tsa tholotsa go hey e bua le a bua le mwa ha ya bule a bule kgwebo la pe monono me wa a o sila ga khukela go ntete ka gabo ke a utsa ntate go mwa ha yo hana ula ntate yang ka qeto ntate hey re se le yena jwa le tsetsa go ba ketsa go tsa ga ba ba bidi a no mo go fa 6500 he ke tao fa 1500 ara ga mo ga fela le ano le nonong ka ba ga ntwe fela mo bidi a ka me ke a sa hlile a sa sna a sa sna bona se nyana ka tu se se se le motho dilwa nga kwatile ntate ka mo ga ga nke bo ikarabelo ra e be ena a nka mo ikarabelo di groza re mo na mogotsa nka ka go le hotel ha go tlo ntwe ya go ga groza ga yena ntate ha re ka go ha re kile groza ga ya ntate yona e nka di khoi e nka khwedi be tlole khodi nya bobedi ka mo ga ke tsene non le di tukela tsa tsebeteng ha se di thola o se a tsona le go a dikope le teng o ithola ha yena mme a batla gobane mme se le motho a dulang a ile habo nako e kgolo e nyenyana a tsamaye le facebook yaneneng ya ha ke le yona lenyalo monana a siile ntate le bana bana ba babedi ntate a go bua le mme ka boitshwaro bona ba hae botlhepileng ke mane mo mmehe me le goreng he aa mme jalo wa hlena jale nke ya go kgwatheno tsa semana mogotsi wa ka ke ya go kgwatheno tsa semana mme wa hlena ke a kwata ebile wa lwana kana ke a bona mamidi wa ka magolo wa mo arabisa le mo arabisa o bane wena o mang omang ga ontate e ke go a tseba ka ganong ka monang ke re ka nako tse di mamidi wa ka batho ba mme ka nako tse di mogotsi wa ka bala le o bua mantswe a mang a tlhabang pele o monang ke re go a tseba le wena ke ga e tseba ka o felang ke jo mo le mo ha ko frank wa la bua bua mantswe a mang a hlabang o no ke se ka ba ka heso ba le ke mo no no he ntate ga e se le go di a boga go lana hanneng ka re mme o tla fetu na Nana nigger and milk that fit to a midi moon and may have it too. Go what limon and a hair out of air, go by the gilly to who go fair gilly to Jamakam quality. I am foot of finger. I fit a drunk, be moon bun and a couple a cracking in and a yard to one in Leon and I mean do a couple of film. Nan to the police will get some hot dog. Everyone has some hot dog. I say a man in here, but a LT. Ha motibele ha tsamaye hobane o ya o sebedisa ba re enda te tibela meo wa o sebedisa ba kae mo kenye mabidi ha bogedi go la skate wa tshwa jwalo anke le ka mane ka ka sebukeng ka mane msenka a go wa kenye di go la skate a re wa kenye ba ga e te tikinya meo di go la skate a tsamaye ara bona matsemo ka mane mo go tsa tshebala fela LT tate ha mohlale o hlale ntate ha o rati o ya o sebedisa wa bona mosadi ya sa aheng le ha hai ha si yena ba ga mosadi ya sa aheng le ha hai ha si yena jo se me tlhabe tlhabe nna fa tlo go tsaka ke bona matsemo ba LT mosadi eno nung o sile le ba habo mosadi eno nung o sile le ba habo ntate eno nung ha mohlale
1: ha o le mme mabaka ka tlunga mangata leto a mangata le ho ibe ya tsheleto ka ibe ya ha o hloka le go dima 6000 ibe go di e fela go sena di joka tlunga ha o le mme a buitsinke le lo a a a a batswadi ba mmeo ha bana kelello ha bana kelello tsho go gongwe go tsa ma msebetsi o sebetsa ona re tla ja fela
0: a tiba batho le msebetsi
1: na go tla bohloko ke nalo ngwana msimane a ke botsimolo go ne ke mo qetele ka selemo se feng o dutse ma dutse nteng la ke founa na taba le nna yo ha na na se ke tla mamela ke metse motivation cha ena ena nkutlisa bhloko a ke batlolo o re ke kene ha bo ntate leto humpi humpi nyana mona o bona la o re le gato ke tshelete mona ha ona le gato ke tshelete jo na mewe ke o kwa ke a tsaba jo na we ke a tsaba ke a tsaba mwana na yo a tsebi molemo wa tshelete
2: wana a ntate ha mohlale man wa msebedisa mohlale wa msebedisa se hantle man senya ka tshelte o tsa mihlolo msebedisa batla di tshelte tsa effort a ke ntwe mishone ka son 10 ka bisi ko monat yo
0: mamedi e jola fela bogotsa ka metsotso e shebena go rena mogotsa ka hlese e mehlala metsotso pele re fitla o rengene ne ya bokae go rengene ne ya bobedi wena mamedi wa ka wa le ko FM mental police do mikatse mkhotsi ba ga khona mohlale ha mohlale ha mohlale ngwana le nna o sebedisa ntate o nna ri ke bone ba re fela jo o bona o letsi o bona o litsetsi a re ntate ba re ntate ha mme nna o bona o litsetsi mo bontse hore wena mo bontse hore wena ha o gata o tla gona go dula le bana ba hao a tsamaye ba re ntate a bontse mmeno na nganeng ha rata wa gona duela bana ba ha yena a tsamaye re bona metse ma tsheba fa LT na hana favor e kana kana yo a re na hana favor e kana kana na ngwana ngwaneso ya ho rekelwa stoko hore ba rekise ba tsebe ho iketsetsa money ba ya kile bana ba tsomang le wena ba fiu le wena 6500 nenu 6500 mosenkabe ke rekile koloi na ibile ke rekisa ka yona ke gone o ho supporta di spoil bread tseo tsa hao run for your life is too early when anyone is bare pela run for your life is too early re bone bare pela mosadi eno o hloka nnete bare eno mosadi yena o hloka nnete wena mamedi wa ka wa le kwa FM mme mo molaetsa ba re fela LT ha tsamaye bohle hele a ke a keta ke pele mana kenya hele a o kenya hele a re hele ha tsamaye hele ka ja bona hele ha tsamaye tu fela ha hate kosini ka ba ka pola have you ever by the any name you aga manini pile bang given to Bosane, was the Bosane, Bumaluku, Vemanere, Hilly Hatako see, Mosadion, ha hatako see, so Bola Bumaluku. The Gabaga Bola Bumaluku, Vetro, Hatako see, Tatamuda can't take a mona who tatter and take him. Can't take a mona who lays. Can't take a monan who lays. Holes we can take a man. Would say the fatinana Limutualiasa or with a hampi or with a hunt like a two with a hampi. Or with a hunt, catch you with a hampi. How to be in your like if he. How to be in a petty kiffy. Oh, go panagankinan. Kim at heart. Matata kan tega mana memilih aku. Matata. Kita jangan pelakap.